Hi, kita yung napatun mo dahil kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita yung naman naan mo, at naman siya, to naman mo buruba. Nanti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga kita. Sita yagi, anang ka pasuhat ka muntang amat, baka numur tingki, ari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang, pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.